Gracias, Taita Diosman, Cacho, Uyariaikuna, Kai Temprano Pia, Taita Diosman, Azuikuson. Y Jampas Chayara, Jatariko Chikan, que Oje Panillay, Minda Sumaka Mikangman, Kamaikimanta, Jatarikuspa, Taita Diosta, Mañagoikun Chikman. Gracias, amado Señor Dios Todopoderoso. Tokuyatini o Taita Dios. Gracias, Tam Taita Yakomoikiko, Kai Temprano. Kay pacha kanak pacha unancha tukuy songoy kuwa mi Taita Dios. Asoy kamoniko hampa presencia ikiman. Hampa kaya ikiman Taitaya. Primeramente papa agradecido. Kay temprano Taitaya kaukayata sanoyata. Achigay kachiwas kay kikumanta Taitaya. May manta kariman ko pimanta kariman ko Taitaya. Solamente kaglamami Taitaya gracias ni naiko. Porque kami kay Taitaya sa papuncha wa kay chawankiko nyo kay kuta. Sa papuncha o mi Taitaya kuida wankiko. Sa papuncha o mi Taitaya protiki wankiko may manchay maripti kupas. Manam kanga Taitay nyo kay kutaka sa palyay kutacho de kay kuwankiko. Siyempre mi Taitaya kanga nyo kay kuwang kachkanki papa. Chay mi nyo kay kupas kusikuiwan Taitaya. Hamang asuy kamuniko kay temprano. Y kay karak Taitaya chorikikuna kay temprano. Achigay kus pa paikunapas kus kancha kay kamuchkanko. Paikunapas Taitaya niyam. Asoy kamusuchkanki kampa presensya ikiman kaya ikiman. Wakinin kong Taitaya bidang kope problemayo. Wakinin kong Taitaya bidang kope sasachakoy niyo. Wakinin kong Taitaya bidang kope wakay niyo kapting. Taitaya ikang mangwilya kamusuchkanki uyariko y Taitaya. Uyarikos payapay ko natapas kalpanchay ko fortaleceay ko. Pimanta griyang manko, pimanta taytay pongko takasako. Si palabra ikim rima payawan ko Salmos 91. May mantatak nyo kay ko pa yan apakuinay ko kakamungka nispa. Yan apakuinay ko kakamungka hanakpacha Dios manta kay pacha alpapacha unancha. Ichay confiansa wa mi taytay chorikikuna. Asoy kamuniko kampa presensya ikiman. Kampa kaya ikiman Taitaya. Uyariko ichorikikunata. Uyariko itaytay hinas pa kalpanchay ko. Uyariko spaya makikita kayuari. Palabra ikima teo peri mapayawan kumay nakosis ka. Wakakunaka pa ikunaka konsulas kamkang kanispa. Taitaya gracias. Ikay karak chorikikunak ay temprano. At sige ay kuchkan ko wakinin ko ka Taitaya. Nanay pa chao pimpi. Dolor pa chao pimpi. Wakinin ko ka hospital pi Taitaya. Tarikay ko spanko. Wakalyachkan ko. Taitay pa ikuna pa kami manyakamoy kiko. Pa ikuna ta Taitaya yan na pa iku fortalecey ko. Kalpanchay ko Taitaya. Kachkami Taitaya kampa kami no ikip esperanza. Wakinin ko ka Taitay, a un hospital ko na pitari ko ikos pangkupas. Mananya kam kura kaptin bidang kopi, wanyo ilata niya suilach kanko. Pero kang mi kang ki ultima palabra, Taitay pipas, kang man, hatong-hatong konfiansawan, asoy ka mupting kakakacha ilam kachkanke, yan apay ko na ikipa. Gracias Padre, gracias Papa, manya kamoy kiko Taitay at tukoy songoy kuwang. Yan na pa'y ko'y Taitay chori kiko nata. Diferente lugar ko na pitari ko'y kuchkan ko liya kiko'y pachaw pimpi. Pa'y ko natin a fortalecey ko'y Taitay vida espiritual ning kupi. Amaya Taitay liya kis kata kakaway cho. Amaya Taitay ya wakas kata kakaway cho. Waka ko natin a konsulay ko'y. Liya kipika ko natin a rimapayay ko'y palabra kita kama. Ichay na pipay ko na pas katukatong konsuelo bidang ko pitarinan ko pa. Gracias Padre. Taitay manya ka mo ikikot to kusong ko ikuwang. Kakaya Taitay kay temprano. Kusikuyuang at sigay ko niko. Han pasuti kita yupay chaspa. Porque kaka Taitay to ko itiempo. Churiki ko na kay pachapi kausas pa katuncha na iko. Sutikiya kachung honra y gloria. Taitaya gracias. Ikay punchaw ya. Hatukatong bendisyon kachon choriki kunapa. Yanapay ko itaytay. Amayan yang kacho kachon chukay punchaw. Huikwas kay kikumanta.
Hasta banga kay punchaw ya kachun provechoso ño kay kupa. Muchas gracias, papá. Taita y maña kamoy kay kay kunata nispa. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Kay kunata nispa tokoy songoy kuwan. Maña kamoy kiko asoy kamoy kiko. Señor nipa, Jesucristo pa. Suma chuya sutilampi. Chayna puni kalyacho nispa. Amén y amén.